0: Mamaya ka na pala umuwi.
1: Handbody pa rin ako ng TS.
0: Tanga, nagising kasi si Papa dyan sa sala and I'm not sure kung anong oras si Papa nyo. Saka hindi ka naman kinalanong mo. Hindi niya rin alam na may

kung nasaan ka man ngayon, sana napapangiti ka ng music. Irene here on Kaibigan Radio. Lunch show muna tayo. Then later, 4 p.m., Amada, Dave, and Aaron ang bahala sa saya. Warm hello sa Bigan at San Fernando.

Putang ina, tayo'y lumilipad at ako'y iniwan mo pa, di ba? Pinag mo pa akong tanga, tayo'y lumilipad.